0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today!

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

Oras natin, it's 9:22 a.m. na minisang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Dream ka, nagising na sa mga napuyat dyan. Mga magaganda at mga pogi nating dream ka na last 9:22 na minisang. Dito lamang sa Dream High 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. Samahan niyo ako hanggang alas 12. At ngayon, unahin muna natin ang ating ulat panahon, the forecast. Ayon sa PAGASA, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may kasama nga panakanakang pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila at ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa epekto ng habagat. Ang temperatura ay ang temperatura ay umiikot sa 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius hanggang ngayong araw. And of course, meron po tayong 60% to 70% chance of rain. Kaya bago lumabas ng bahay, huwag kalimutan ang payong at jacket. Hindi para sa aesthetic ha, kundi para sa mga sipunin, mga Mars. Nakoy, nakakalurky. Punta tayo sa national politics headlines. Na Bagyong Neneng at Habagat. Update, nag-aamok pa rin si Bagyong Neneng habang nakikipag-collab si Hanging Habagat. Dahil dito, nagbabala ang PAGASA sa patuloy na pag-ulan at baha sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya nag-anunsyo na nga walang pasok sa klase at trabaho sa maraming lugar para safe ang Mandalang people. Impeachment and political chika, mainit pa rin ang balita tungkol sa PAGASA ng kampo ni VP Sara Duterte para sa isang mabilis na impeachment trial. Habang patuloy naman ang bangayan sa politika at usapan sa transparency mga foreign trips ng administrasyon. Samantala, roadblocks at safety issues, napasok na rin sa diskurso ng gobyerno ng online gaming matapos ilink ng DOJ na sinimulya ang ilang insidente tulad sa Zamboanga shooting sa mga issue ng radicalization sa gaming platform tulad ng Roblox. Pinapaalalahanan tuloy ang mga parents na i-check ang screen time ng kanilang mga chikiting. At mamaya, abangan, meron tayong maihit na showbiz and the sports updates. Dito lamang yan sa Dream High 104.7 Dream Radio. Time is 9:24 a.m. We'll be back, so keep it locked in. Only here is the city's best FM station, Dream Radio. Sika!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Buenas tardes, it's 10:31 a.m. and welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai only here. Saturday, City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Showbiz and Entertainment Chic, Bini and SB19 flexing global stages ng ating nation's girl group na Bini ay nag-reminis sa kanilang epic summer Sonic Festival experience. Habang SB19 naman ay winalis ang entablado sa Tokyo kasama si Kento Nakajima sa kanilang performance sa Kento. Deserve ang international recognition, mga be. Rabia Mateo ready na mag-doctorate. Wow, si Queen Rabia Mateo officially nag-umpisa na sa kanyang medical school journey sa USC at the age of 29. Beauty and brains, real. Hindi lang basta rampang kaya, kundi magreseta na rin ng gamot sa mga sweet. Chris Aquino's low-key era. Nagsalita si Chris Aquino at sinabi ang kanyang iconic maarte personality ay toned down na raw ngayon. Pang-kolehiyo o pang-eskwelahang library na lang daw ang peg. Samantala, sports update sa mainit pa sa tostado, EJ Obiena. Sigh of relief. Napangiti na ang ating pole vault king na si EJ Obiena matapos sa lumundag ng solid na 5.191 meters sa isang competition sa Poland. Grabe ang pressure dito, oh, pero pinatunayan niya na world-class pa rin ang galing ng Pinas. Alex Yala going viral. Ang mga netizen naman ay ginawa ang viral meme ng iconic second serve ni tennis star Alex Yala. Patunay lang na kahit anong mangyari, alim-alim mga Pinoy sumuporta sa ating mga atleta. Oras natin, 10:33 a.m. na minasan. We'll be back for more. Keep it locked in only here. City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

kinuha mo pa akong tanga.

kinakapoy ako hit akon asawa kay kada na uli perminala hubog gan permiging kakawat it akon kwarta. Tapos mag-aaway kami tag gutti-gutti nga bagay nagtitikad ako it maulol pa hini kay nagyaya kan ako ha akon pamilya labi na ha anya kan ha akon la is pag-ilob la anay kay asawa mo na ito may anak na kamo. Moray nira labot kun nasasakitan na ako o gipipisikal o mamatay na laba ako. Kutob saan mo ako mailob para lahat tinatawag nira nga whole family. Kay ako durug na ako. Hi Jessa, maupay nga agahain mo yan na or mid-morning. Ang pamilyang buo ay hindi nasusukat sa pisikal na pagsasama kung ang kapalit naman ay kaluluwa at katawan mo at pera mo at nauupos ka. Huwag mong pakinggan ang mga taong nagsasabing mag-tease ka lang. Hindi mo obligasyon maging punching bag. Nandiyan ang City Social Welfare and Development Office. And meron tayong women's desk sa police para tulungan kang lumaya sa sitwasyon na yan. Pwede kang mag-umpisa ulit, please. Buhay mo to at hindi to buhay nila. Okay? Again, do you prefer a whole family? Literal na whole? Or a happy family? You choose. It's your decision. You decide. Oras natin, 11:09 a.m. We'll be back. Keep it locked in. Only here, sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin, it's 11:30. Minasan, welcome back to Dream High with your ads at DJ Senpai. Only here. City's best FM station, 104.7 Dream Radio. And we are down to our last story for today. Because later we have a very important announcement to make. So right now, here's our last story for today. It's from Clara. Na taga Palo. Hello, Ate DJ Senpai. Maupay ang old duhay mo. Kanatanan niyo mamati yan, ha? Dream Radio. Maulo-ula, isipon nga ang tao nga imugin tapuran. Bugos ni mga kinabuhi. Amo it mapatay hit imo pagkatao. Ex-boyfriend ko inihiya, didiha palo. Una ko, ligtas ako iya, pero han nakigbulag ako. Inyaknan ako niya nga igla kakalat ko niya at akong mga pribado nga mga litrato haamon online kun diri ako magkikipagkita kung gusto niya. Adlaw-adlaw ako nagkakaadahin anxiety. Napagabahin wore ko na karapatan maglakat kay kapot niya itakon kinabuhi hausala kapindot hit iya touch screen. Nakikikita hiha akon gipiper sa ako niya dahil kada nagkikita kami iya gihap ako niya ginre-record. Hala, hala, hala, hala, hala.

po mahimo kay kun diri ako makikita, iniya daw igakalat ini nga akong mga video na adahaya. Padaw ini nga trabaho, Clara. OMG. Okay. Clara, let's talk more sa Telegram. But here's one thing that I can say to you. You are a victim of a statutory rape. This is rape already. Okay? Biktima ka rin ang tinatawag na gender-based violence, online gender-based violence. At may batas para dyan. Ang Safe Spaces Act at ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Huwag kang matakot sa mga banta niya dahil mas lalo kanyang ididikdik kapag nagpadala ka, okay? Tapos nagtitika na mo yung video. What if iya nga yun ito gini-upload? Iya na nga yun ito gini-binaligya nga imo mga videos. Screenshot all of your conversations. Screenshot everything. Kapag gini-delete niya, mga ginsesend na imo kay feeling ko wa is in here. Is samtang nag-chat-chat-chat ka mo nga duha, screen record. Pag mag-message siya, screen record dayon. Para wari takas. Okay? I-block mo siya sa lahat ng social media accounts. Dumiretso ka ng NBI Regional Office 8 o sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Tacloban, or maybe don't block him at all kay para makuan niya, ma-entrapment operation niya. May protection kasi sis. Huwag kang magpadala sa takot. At sa lahat ng mga nakaka-experience ng ganitong bagay, please, do not be afraid to speak up. And I'm very, very thankful, Clara. Kung hino ka man, thank you for choosing unmute. To unmute yourself about this matter. Oh my God, this is serious. Right, so, yan lang yung masasabi ko sa'yo, Clara. Okay? Oras natin, it's 11:33 a.m. na, minasign. And we'll be back for our important announcement. We'll be here with you until 12. This is your ate DJ Senpai on Dream High, on mute on Dream High 104.7 Dream Radio.

0: how this works.
1: Dream Radio time. It is now 12:55. Dream Radio!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata, ingon sa doktor. Murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

goods na di kalidad. Hafrey Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo. Para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Hafrey Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: business registration compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 2021080022804-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Parks Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Yakim ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha Leyte.
2: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:55. Narito ang ating Dream Balita. Sisimulan na ng Department of Education or DepEd ang pagsasagawa ng active threat drills sa mga paaralan sa buong bansa sa August 25. Susubukan ng pagsasanay kung paano mabilis na marerespondihan, mailikas at ma-reunite ang mga estudyante sa kani-kanilang pamilya sa kasagsagan ng human-induced threat o banta na kagagawan ng tao. Ia-apply sa naturang drill ang mga aral mula sa mga kamakailang insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Ayon kay DepEd Yusek Malcolm Garma, sa pagdinig sa Senado ngayong Huwebes, na kumpleto na ng kagawaran ang mga protocol na ipatutupad sa pagsasanay katuwang ang Philippine National Police or PNP matapos ang initial testing nito sa Manila Science High School. Ani ang malaking bahagi sa drills ang tinatawag na reunification stage kung saan magtutungo ang mga estudyante, magulang, medical responders at police sa itinalagang mga lugar sa halip na magsama-sama ng magulo sa paligid ng paaralan. Ang naturang protocol ay bunga ng assessment ng DepEd sa Tacloban School Shooting. Ayon kay Garma, mahalaga ang paghahanda, kahandaan at kamalayan upang agad na makatugon sakaling mayroong karahasan. Sa ibang balita naman, umuusad na ang isinampang reklamo ng Bureau of Internal Revenue or BIR, partikular na ang tax evasion na nagkakahalaga ng 2.228 billion pesos laban sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Department of Justice or DOJ. Ayon sa kawanihan, ang naturang kumpanya na nagpapatakbo ng offshore gaming activities sa bansa ay nahaharap sa mga reklamong under-declaration ng kita, hindi tamang deklarasyon ng value-added tax or VAT at kabiguang mag-withhold at mag-remit ng final withholding tax para sa mga dayuhang manggagawa nito mula taxable years 2021 hanggang 2023. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: Mega City's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Alas 6, this is 6 na mga Dream Cadas, that's our Philippine Standard Time. Shout out din sa mga nakatunin sa atin over 99.9 Dream Radio Ormoc City and sa ating madlang onliners worldwide via dreamradiotacloban.weebly.com. Alright, since it's our final hour stretch, narito na ang ating Dream Buzz. Mga trending na balita at mga headliners online inyong mapapakinggan on air. Alright mga Dream Caras, today pala, let me see, August, ay hindi pa pala, okay never mind. August 20 na pala ngayon, wala pang ano eh. Hindi pa nagpatuloy pa yata ang ano ang impeachment trial. Kasi last time, August 17 ang day 16. Okay, so hindi pa nasundan ang trial dahil sa masamang panahon sa Maynila, di ba? All right, eto Dream Cadas boss number 1 natin sa 469 20 lang. 21 lang ang na-convict. Kinwestiyon ni Senate Committee on Energy Chair Senator Erwin Tulfo ang mababang bilang ng mga nakukulong at nakukondena sa mga kaso ng pagnanakaw at pag-tamper ng linya ng kuryente. Ayon sa Philippine National Police or PNP, 469 ang naaresto mula sa 548 na kasong naitala mula 2022, ngunit 21 pa lamang ang nauwi sa conviction, habang 123 na kaso ang patuloy na nililitis. 469 versus 21. Anyways, ito naman ang ating palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Buzz number 2, peso closes at 61.67 pesos versus $1. Okay, so peso closes at 61.67 pesos versus $1. Mas malakas ito ng 0.145 centavos kumpara sa naitalang 61.815 noong Miyerkules. That's kahapon. Alright, balitang sports buzz naman tayo. Carlos Yulo target na makamit ang unang gintong medalya sa Asian Games. Target ni two-time Olympic champion Pinoy gymnast Carlos Yulo na makamit ang kauna-unahang gintong medalya sa Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan sa buwan ng Setyembre. Sasabak siya sa men's artistic gymnastic competition kung saan makakasama niya ang kapatid na si L. Drew Yulo at iba pang gymnasts na sina Justin Ace De Leon, Miguel Basena at Zachary Cortines Nunez. Entertainment buzz naman tayo. Yan, show nina Shakira at Christina Aguilera sa UAE, kinansela dahil sa kaguluhan. Kinansela ng organizer ang music festival sa United Arab Emirates dahil sa banta ng giyera. Ang nasabing konsyerto ay pangungunahan sana ng US singer na si Christina Aguilera at Shakira na ito ay gaganapin sa Abu Dhabi. Noong nakaraang linggo kasi ay patuloy ang pag-atake ng Iran sa mga Emirati ships na dumaraan sa Strait of Hormuz. Tiniyak naman ng organizers na kanilang ibabalik ang pera ng mga nakabili na ng tickets. Sayang no, kung ako nakabili ng tickets din. Siyempre, seguridad pa rin ang ating priority. Kaso nga lang no, di ba? Sayang Shakira at Christina Aguilera na yan. Once in a lifetime magkakasama. Anyways, let me see kung meron pa tayong last buzz for today. Okay, last buzz natin. Kumpiyansa ang kampo ni First District later Representative Martin Romualdez na malilinis ang pangalan ng dating House Speaker kaugnay sa flood control scam. Kasunod yan ang pagbawi ng testimonya ng dati umanong bodyguard ni Zaldico na si Orly Guteza. Yan mga Dream Cadas ang ating Dream Buzz for today. Oh, I'd like to say hi by the way. Hi to Clarice Alcuber and Paul Obaob. Again, Clarice Alcuber and Paul Obaob of Liaco 3. That's coming from a former workmate sa ABS-CBN Tacloban. Sharon Evite Carangue, nagbabalita. And also to Trisha, to Rex Caspe Basho, Hubert Basho, on the road right now. Thank you so much for locking into the program. And congratulations, by the way, to my former workmate din sa MOR, si DJ Ate Jaja. It's her kasal today. Happy wedding day, Ate Jaja. Yan. Married life na yan. Congratulations, and we'll see you there. Alright, mga Dream Caras. It's time for you, Kuya Elmer, to say goodbye. Don't forget to like and follow official Facebook pages, 104.7 Dream Radio and DJ Kuya Elmer. The music continues till 9 p.m. on air for Dream Express. 24/7 din naman tayo online sa dreamradiotacloban.weebly.com. I'm gonna leave you with some OPM power, Moira De La Torre and Danielle Padilla. This has been Kuya Elmer saying thank you and enjoy the rest of your Throwback Thursday. You all take care and God bless y'all. Bye!
2: Ayos good team sounds, Kuya Elmer.

0: Dream Radio time. It is now 6:29.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:55. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 6:58. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.
3: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today!

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili di ko kaklaro, bisa layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
10: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa